re la o pa za ma nang tham ba te che na so ti na na san tu pa ta wa sa pe pa ya bu pa za men tu te sa ka to sang kha ra ta nang o za tang u ta mang ba rang a u nai yang pa u nai yang sang kha te che na so ti na na san tu pa ta wa sa pe ro ka bu pa sa men tu te na ti me sa ra nang an yang u to me sa ra nang va rang e te na sa cha va che na o tu te chai ya mang kha lang na ti me sa ra nang an yang tham mo me sa ra nang va rang e te na sa Javachena Utu te chaya mangkalang Nati me saranang anyang Sangko me saranang barang Ete na sat Javachena Utu te chaya mangkalang Ati unhasa bijayo na tholo tamolo ke anutalo sabasata itataya tangtuangkan ngayi tevate parivache lajatante amano sihi pavake Panyakhe na ke vise pute Akala marla ne na va Sapat sama marra na mutto Tapetua kala maritang Tadseva anu pavida Utu te vosu kisatha Sutta silang samadhaya Dhammang sujari dang jare Tat seva anupavena Utu devo sukhi sattha Likitang jintitang pujang Paranang vajanang karung Pare sang te sanang sutoa Tatsa ayu bawat tatiti Hawatu sapa mangkalang Lakantu sapa tebata Sapa putanu pavena Sat Sati pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakantu sapa tevata Sapa tamanu pavena Sati pavantu te Pavatu sapa mangkalang Rakhantu sapa tevata Sapa sangkha nupavena Sata soti pavantu te Doi bod putta nupav Eng ong somdet patsama sambuddhi jau Dhammanupap, Sangkhanupap, Bodhmun Ansaksit Thang Lai, Chung Ma Pukpong Kumpong Lek Ngư Laksa,